Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pepanggihan sak menika kalian Mbak Reni kangen kutha Batu saking Mbak Niken Salindri sumangga.